0: You're listening to Adult 96.9 FM.
1: Ani munyamuni ayi ni dimawo na no bayi. Ya osu wa mi ehu adi che fefe. Na no pa insusu. Oma. Yera wasi. Asempa eba. Ana mwasa fosu. Tisi na wane zembazi. Na no pa insu. Ani yenkasa. Na chechre. Amenko eba pahole. Ali asumbien ka wu
2: enkanso
1: e fa tuwa pomti sey
2: Kristo adum na nso we
1: adum odi ache papa papa
2: e da Yesu
1: aso sane edi shibubio
2: yeah
1: enko ani enko e papa no na fie mo mo kwa ba
2: yo yarin kiti akase e ma atiefo any Christian Awareness Amazing International Church ya chie mu nyina no kure ni nti na oma Jesu se yae adehie esa se nokure no kwa na ma odesani etimi ede ne ho se wan hu nokure no a obesi apenye obewon twetwede untimi ne ho dada biara obeyakoa nipa de nokure no behintao na obeyakoa ma amansa atase danka ye na urade Yesu Kristo se onam na koa so e kirekire yen biebie yani ewo ne nsemu nie adesukɔ nie ahintaw die ebinum ne nipa bebre ente aseɛ nanso so na monkonkron a oyɔ kyerɛkyerɛfo no so abie adwen ne ye honhom adwen ente aseɛ ni ama ɛna no pa nso obɛsa kyerɛkyerɛ yɛn na ɔde adesukɔ ɛwɔ kyerɛsɛm no ne ehu nyankonpon adwen ne nia ɔpɛsɛ ɔka yɛsa de nkyɛ akɛseɛ paa mu dɔ nkyɛa kyenkyerɛnkye ema yankasa ye bra panin kofi apentin one ne yire onyankrompon onhyirawo na onyom kaseye yenim se ne afri ne widie mu biara no osoro onyankrompon emfa enkwai ne da odbegu ne so odbegu ne maso odbegu na dofo so na busue nyina ne adwuma efo nyina so na mohye mu etimi atre akwakiri onyankopon onhyirawo na onyom kaseye ewo Yesu Kristo Nazaredin enye menkoa na mewa ha apostle prophet ewa ha pastor god soso ewa ha ene de odi ye ko ntintan kase ne so ye bra prince ono soso ewa ha bi enti papa atiefo aye krado epese ono kasa na ansa no ye pastor god edim paibo ebibia no aman
3: mom paye ye da wase ye nyangopon ye hene sano penso wa ye ne ewo ye ne da no aman ya ho den ne akwanya mayenti ase wo asemu ema wo asem nyensunsanso wo yenso ewo Kristo Yesu dinmu amen
2: amen papa atifu etio
4: amen
2: amen
4: emi and amen
2: amen
4: anapa yesu wa wote yenka wa yenhira ogiebre aso amawo
2: yeah
4: edinti na wasori sabre ya odu ufidie no ato ago said ye beya ene nshira no ebeye kesiye
2: yes
4: na nkunimdie ayawodia
2: amen
4: said ye beya osefo no sori no mane home ne so a obekai se yenya nkupon so edone ma
2: yes
4: enti oboniefo no ene dwuma satan no bribia said ye ehuno otini aye no ho se abuakraman debia okeke wo nti eye n'adwuma
2: awoye
4: oye enti se wan hu se ye n'adwuma oye a oti se obubuma oye mbehyew
2: yes
4: ehun bebo eba ne sa obedi uso
2: yeah
4: enti me ma ena no pe isu etiefu nyina ati ase se oti se obubuma yiwani ma no eye n'adwuma oye anu no onam na oti se ka etwom na ebi wo ha tu wi sie wuti se azos pipe bi atene ka na ye popopopo na nkyere se wo unti na oyesa ndi sa na ese mu hunu satan na dwen se suban e kita no ene se de ya ye no no ne dia ne se obabubuo mu hunhun nipa akeke magu nipa so meye wo se medu be fa ha kwa habra ha unite
2: amen
4: enti o temen ka ka wa kuma to yem
2: yeah
4: ema wo yemo nshishu se osaifu bi tebe bi na wunti ino teho eye no kure enu inti ni nyanko ponzo woho
2: yes
4: se ewi abre ni wa nkaya mfansu tobre nyefi
2: dali
4: se adesain ni wa ya mfade chin enyefi
2: kura
4: esain se benkumusu ni wa nkanifa bachire no hupa
2: yes
4: enu inti ni nyanko ponzo wia sinu wa ye niyema nyina mienu mienu mienu mienu eti ebi aye na gwen se obesore tia wo no na ebi su e ba beboa wo
2: amen
4: na inshiranka tiasifo nyankopon se onyankopon mwa ekura tumi
2: amen
4: onyankopon emwa bibia ntimi nsi ne kwan
2: da
4: na mo wona se tan hunahuna wo ma na omuchin epe wiase mwa no na omo asa akwa koda ne nsam na ma kwa kwada amane hunu mu
2: yes
4: e se amane hunu no satan na ehu amane efi se woto no firi ye soro twene fom no odi amane hunu ne sane ye odi yes. Nimgu ase ne sane ye enti se de otwe abofo edi na chi no saa na saa si so otwe nipa
2: yeah
4: edi na chi enti na hunu hunu ne nyina se bra be ka no ho na mo nkuntia nyankopon
2: Jesus
4: wa ukura satan adwen bia botani se ukwetia onyankopon
2: okay.
4: Enti ni ukura satan adwen bia hu onyankopon emma se omo hu yeshi
2: yes
4: enti wa wo sum nyankopon na odi kristo achi nokure mu no jitum se nipa bebre betan wo
2: yes
4: if he said dudu ana na ma won ho kwan na satan di wo mu eye adwuma akutia won awo nuanom enti nya onyankopon mu awerehyem
2: amen
4: na nya nyankopon mu gidie
2: yes
4: yesua america kre ni se wo wo onipa ma ohaw iti jitum se asasi so a wabei eye danya ohaw no
2: ebeba
4: na ohaw na ewo ho no satan dia satan na ohaw no dan so ana ope nkrofo bi edi bi egu wom so every say adesu anyankopon de aso anono eji say bra okachire kein say ade nti ne waye sa na wo hawo ni wo hawo ni wo hawo ni kein kachire urade nyankopon say me hawo di ano ye den
2: edoso
4: dodo eji say time so ni hawo no eburu no so ani nti ina ope nipa achiche bi aso wo mba ko ba ko ba ko ba ko inti na obia sori osi obonsam nijem ewo ho eh inti me mani pa otiminka obibiera otiminka atiase se se o sum nyankopon nokure mu na obedi kristo echi se die kristo esuban ne ne kasa ne ne ye ti no se o pese o control hu na wo ye ho sa satan kasa be man krofo atan wo
2: okay
4: every se nyankopon ka se mo maye mo nipa se
2: yes
4: so no na satan wo hobi
2: yes
4: no oka group no ho cabinet no mpenifo no oka ho nti omo na yakopo report ma omo se ye money pass e yesu ban so no na satan na elidi wom nti bra onyankopo ebedo onipa no e ha satan na ye ne ya nti wo onipa ma satan ne ha oni bi eni nti u ni ha ana wo nya ha ko si se ubejeja wo ama satan
2: okay
4: every say adam ne ne yirijeja wo ho ma satan no ana wo nya wo
2: yes
4: iti ene ye be kan ni yesu ade na emu ye din ma abrabo no mu ye din ma na wo hu ne wo yinye
2: oh my god
4: na se wadwin ye wo se ko chinchin ne ne de ahoto ne asomdwe bebre wa enye no kre
2: yes
4: e bia ye ba ko pe
2: Jesus
4: Christian Awareness
2: Embassy
4: International. Ehwa na yedi nyankopon asem tutu obonsam.
2: Amen.
4: Ye mfa hwe nka ho na asem no na yedi pam bonsam.
2: Jesus.
4: Na asem na Yesu Kristo edi pam no no. Obisa ne se woni nyankopon ba no. Eye asem no na Yesu gina so de pam no.
2: Yes.
4: Oba kwa na asem no na yedi pam. Satan bia wo abra bom no otete wukutia wo no oba ho a eho ene yede na asem no ebeyi satan efiri wa kwam ne wasom adwo na wo ho ato
2: amen
4: jiwo a wo mpɛ nyankopon asem
2: yes
4: wo a wo ne nyankopon ayaka wo a wo mpɛ so obetie na asem wo a wo te nyankopon asem no wo yi ato egu wasom achi wo ye wo ho sa satan na ye wo sa
3: okay
4: obi ani wiase obeka so okiri nyankopon ene na sem enti se wo ho na nyankopon ne na sem wo te na obu ofu na wo ntimi mfa nye dwuma akoa no a ye fe ne satan no odwa akan no ma ho ene odi wo kutia onyankopon
3: Jesus
4: enti nima mienu na wo asasi so a e kutia nipa na enu na nipa ani ma ne ho so titru a Christofo ne agidifo Bible no ma yete ase ese Yakubu asempa James 4 Yakubu, 1 to 3
3: etiba 89 ntiche mu ye baako egosi mi yensa no ehe na osa ne oko a ewo mumu no firi emfiri mu akono a ene mu honam akwa kono mu ana
4: amen
3: amen
4: ose osa ene oko ene nipa ebe sori ebe kwa juma ebe befienu na okumbebri esisi ano baba emu echinjie echirese eye yan yakono ene eye yensa osa ye tu woye nuanu muso abe ifo kura susu kura se ono ani nuani paso kura na ekuti ano
3: okay
4: eye no kure nso obi biara okita Kristo adwen na okita Nyankopon honhom akutia ne abayifo ye
3: yes
4: nsema ye kan nyina abayifo nwuma ne ye dwire gu fom no
3: yes
4: ehu esuro ayem hyehye a satan ede to nipa so no ode soma abayidom efiri se satan timi ni nipa ntena
3: yeah
4: nemo nipa na ne ni nuate enti ono na ode besoma no na ebetimi aban se ne wone ne te ne wone ne to nse didi ne wone ne ti adwuma mu
3: okay
4: ne wone ne ko wone ne ba no satan betimi afa no so akon atia eti so no nso ekita ahonhomone a na dwen be ye ne se wo nso wo kutia no ewi ase no ya chemu mienu e den a nipa bia wo fa baako
3: okay
4: wo ni nyankopon afa na wo satan afa wo hwe wo kasa na wo hwe wo ne ye na wo hwe se de usuban ne oban etia wo behunu fa kwa wo gina na mo wo hye nipa na wo be pretend aye wo ho se wo ye wo ye papa
3: yeah
4: but wo ha wo mu die wo ni mu honhom a eti mu
3: sure
4: nti se wo ka kire obi se ye nkoye bibi no pa ko na mpene a wo hunu se okuntia
3: onkan
4: ho ne onya dwen na ne wo kwa kwaye no so se eye oko ene osa na wo kwotu woni pa bi so a jitum se enye ni pa nyina na be ji watum da jidi o kita wo wadwen ni bi ne on kita wadwen ni bi no ususu se ono wo ko na ye nokre ni pa bi a wo tie mi tie mi na tie mi na tie mi yie se obi a ono wo nya dwen no e kire se esono honhom a ewiusu wo ene esono honhom a ewiusu ono nti at times no dodo na se onne ne nam na wonne ne nya dwen a ompɛ se oyɛ ne bibi a bɛm wahunu biom osusu se wo kutia no se oyɛ papa se oyɛ bɔne se wonne ne nya dwen a osusu se wo kutia no na yɛ no kora so se onu obi nya dwen a eye den ya obeku atia ne ne ye enti hunu ni onipa ko no ye enti ya wonene nya dwen na wo zu hunu ni ewu ye enti ya wunu ya no ne wo nya dwen
3: yes
4: ebebo am wehu se ana satan ade me ye adwuma enti na nkrofo ompem asem ana nyankopon echi ya midi enti na nkrofo ompem asem ebebo am wehu enti bible se oko ane osa ye tu wo yan ye ho ye ho ye ho iti nipa wati asifasa asi isonu satan die wum uye den
3: okay.
4: Nyankoponsu die ewum wana wafa Yesu Kristo nene nsemono eye den ya weye nyankopon ma
3: yeah.
4: Ene wana nsua wakutia wana afa Yesu enene nsemono so eye den ya weye satan ema iti Bible ono se ehe ena okon ene yeah. Osa yeah.
3: Ewo mumu ni free.
4: Ah, ewo hefa.
3: Mumu ni
4: free. Ewo hefa.
3: Ewo mumu.
4: Inti say time ti nipem.
3: Okay.
4: Ena onyankopon so ti nipem. Kristo honhom eti nipem.
3: Yeah.
4: ena Satan honhom eti nipem ena wode kutia ni nuanom eti oba Christian awareness emmazia yebema weni so ada ho
2: yes
4: yebema wahu ade a ekutia wo yebekyere wo da poten ehya ase wo abra boom
2: my god
4: se ye wo to ho ne shaase a yebekyere wo
2: amen
4: nti bre a ehya ase nyina yebema wahu ne yebema wo nsunsuanso signal a ewo wo mu a ekyere se saadi we firiwe efriwe efriwe ene na eye wo sa
2: hallelujah
4: na yaboa wo ama ye apam Satan a okutia nipa no efri wakwa mu
2: amen
4: Oko ene osa yakutia yenhu yenhu na nientia yakutia yenhu yenhu ne se ene ye chire chrosem no yebehu niema mienu bi e wo chrosem no kan ko
3: enfri mo akono a ene mo honam akwa akono mu ana
4: osi osa yetu ene oko aye akono nyina eye akono bi e wo yemu
2: yes
4: na akono na ewo yemu nu ene na di yen edi sa adwuma no akono bi ababetena yemu na akono no efri hin na babetena yemu adam o kan genesis 3 obon samne adam yire kasa aye no ose na ohu se dua no eye fe na dua no san ye akono nti bra o ti dua na ba ni bidi wiye na akono kotena nipem
2: Okay.
4: Sa akono na kwotena nipem sini nyangopon aka kire nipa se mani ni. Efri se sa akono no edinsunsuanso boni bebre nipa.
2: Yes.
4: Sa akono ni yinu hu edi a edi owuo enenam.
2: Okay.
4: Inti akono no nya betena nipem pe no owuo ahyase e ye adwuma wo nipem. Inti obi wa ho na akono ka no ho no wa ma ne kwan obedi awu. Nti nipa bebre akono de ye owuo.
2: Okay.
4: Nti oko ene osa eye wudie.
2: Amen.
4: Obi abegye atum se Moses ikoyi oman Israel no omukun ye.
2: Yes.
4: No mu tu sa e wo matanfo so.
2: Yes.
4: Nti na eye wudie. Ena na sabre no e koso. Nti every akono mu ene wudie eyi ne ho adi. Wonti mi nhye dada koro se wuku nipa woni bepa ahosu no wadi ewu efiri se akono bi woni pemu ani nsunsuanso ayo owuo nti adam ne yiri hu se dua ne ya kono no muti bi di ye no ene onyankopon be ka kire se ene mu bewu
2: bewu
4: nti eye akono a eti nipem ene di owuo eba nti nipa na kono de se wa ma no antu so sa Obi krono na ye na kono.
2: Yeah.
4: Enti se wo kokutia ne bra na ne krono na. Eye na kono wo kutia odi owuo anase obeku obatu susa.
2: Obenya problem.
4: Enti se wo tata kronfo no anhwe yi a obeku.
2: Yes.
4: Efi se eye na kono na akono so ni owuo ene nam. Enti Adam ne yiri hu sa akono de ye omudi ye ne Yakobon ka se akono na mo di nu. Mu bewu.
2: Bewu.
4: Nti Bible no so ka kire se ehe na oko ne osa no efri eya kono bia aba nipem ene de sa oko ene osa no enam nti se wa kono wo bibi mu bebria ene even mobile phone akita yen kura wo do nsa ka obi phone a wa hwe e be si wa bo akum efri se nipa akono akwa kohye wiase agapadiem nti wo bo hunu se Obi tu ni nua duro no na ye wiase agapade ho.
2: Yes.
4: Obi buru nua ebo ni nua dua na ye wiase ade bia ohwehwe. Meti se obi buru ekuo bi nua no ose na ya ye ne boni bi ni pe bi aye ne boni bi ntia de owuo honhom abehye ne mu se. Obe dumi nkrofo ma omu nyina akwa kowu. Eya kono a ewura ni mu. Akono ewura nipa mu a esu owuo nti na kono na nyin ena eba be owuo ena yi no ho adi
2: Jesus
4: nti akono bia ni ewudie ene nam nti ehe ena oko
3: ena osa
4: oko nso ene osa tuo eyewudie ose ehe na oko ene osa no every emfri akono bia ti nipa mu akono dua na ye nana Adam kodi ye no de awoye enye no na ti ye mu ko wanim
3: mokondo na munya
4: every say mokondo mu ye den
3: munya
4: yenko
3: mudi awu na mwani bre na muntumi inru ho
4: mudi awu esa ya kono na ni ewu die na nam nti ni ewu penu so bi si ukwan u beyi na fi ho
3: ubekunu
4: ene adwuma mu nkrofo mayi wadi nyina ye na kono a wo mpese wudi beye adwuma bo ano ene nti na obeyi wadi awarefo meni mikuru ntam ntokwa nyina ye oba na kono nko be ma na kono nko enti saa akono imienu eko tie ye ho ye ho a edi ewudie nenam enti mi ware obiom kire se wantwe ho a mekun
3: pa
4: ne wo ye me no se de mi buafu uno eno aware gya yase ni ni tie wa ano no se akono bi aba umu meni nye ho akono bi aba mi mu so wani nye ho nam akono ne ewudie nenam ti ɛwɔ sɛ yɛgya aware yɛ nya aware a ɔbaako bɛkum ɔbaako ɛfiri sɛ akɔnnɔ deɛ ne ɛwudie ɛne nam nti wobɛhu sɛ awarefoɔ hyɛ aseɛ konkonko a ɔmo bɛtan ɔmo ho na ɔtan no nso yɛ ɛwudie honhom nti ne botae nyinaa ne sɛ awarefoɔ no akɔnnɔ no anyii na

0: sa
1: na munya
0: efri se
1: mo bisa no bone
0: enti nsem kakra me ne wakan ubema ade na be mo ahunu se wo bisa de wo bisa no bone kwa so ade biara wo de wakọ no be di akire eye bone
1: okay
0: ade biara wo de wakọ no be bisa bia eye bone yankopon wanfa akọno de amanipa
1: okay
0: nemo satan e koda da nipa se ye akọno de enti di yankopon so hunu se akọno de ku nipa nti ase mutu sa na mudi ewu mubisa na munya efri se mubisa no
1: bonim
0: ko
1: se mo ba hwere no manije ebrem
0: mubisa no bonim mo akono de ho na mubisa na akono so de de ubisa yankopon a onfa ma wo ne onfa ma wo ochina efri se yankopon hunu akono de efri wi ase mfiti ase mu se edi ewu na eku nipa mame nka wasem bi se nipa ye duane a na duane no owuo nya maamu
1: okay
0: na akono wura duane wo pe na di owuo
1: aba
0: aba duane ni mu ebi ni de ehe miti na meye no esi kira ntim
1: okay
0: milk nim milk mati ni ya kono na eye de na eni ye fe but esu owuo
1: don so boro so a
0: esu owuo milk ne bedru baby wo bechiri
1: ai doctor bechiri
0: esi kire ne bedru baby wo betwo ho afiri ho efi se eya kono de e na wo didi ye enye botaye bia na kono de so do so woni pemu a enyinsen na enyinsen ye be wo owuo iti wo ma kono de ye wo de bebra ani owuo ene nam won kwan na wo ye wo srade ani ani owuo ni ani no no efi se ade e ma ade ye fe na ye akono bia owuo ka ho nti ade ye wo fe bebre na ye wakono bebre no wo be die wu nti bedru ba bi no doctor be ka kire wo se en kwan na nam srade nam na ma kwan ani aye srade sososo no jaidi efi se akono de na nyinsan wo mu na ebe wu owuo nti twe ho afri ho it is a wodi ompae bo eye wakono de de a ejidi fo christofo ompae a oba yakopon tie ni nyina ya kono de
1: amen
0: eya de do kon
1: yes
0: eniti na wunya no o se semunya ne mu bedi ne nemba no ma mo menu ara ye de
1: eno
0: so na ni bidi ye enyi nsen owuo nti akono de so ni owuo ene nam mubisa na monye den
1: munya
0: mwani bere na mudi ewu efri se ade na mubisa no mobe hwere ewo
1: mani diem
0: nti ade na mubisa wani na je ho ana eye hia ne hia
2: eye ni je mu keke
0: eye ni je nti se wani je obi ani je a oye den onum champagne
1: ai
0: obi ani je onum sa momye ngo twetwa bi Zadi ene wo tinase din wo bisani pase nti wo twetwa wi a ene na wo nya firi mu wa nyinsan owuo se wakono ye kese a ade owuo na e den na nam nti bible ne se adam ne ne yiri omuhu se duane ye fe eya akono na eye se wo die nu na wo di ye ne yangopon ka kire mu se akono de ne owuo ene na mo didi a
1: mo
0: bewu Ije omu di wie eno ena yare wa shaase woni padua ni mu
1: akono no
0: akono no omu di wie pe na akono ade bia ne yare na nam efi se akono de eku nipa iti ebe nyinsan yare udi akono de ebe nyinsan yare na yare ni nyia na wo owuo
1: nokre
0: iti obi biara wo betie nyankopon asem se mamun ha mo ho ewo wiase asetran mu no ho na mompene ne amo wo so na kakra mo bedi nu kakra mo bedi nu efri se esukoko kra onyankopon yenwom empatu pre eno ma nyankopon eyenwom iti se de oyen mo wa no sa na obeyen nipa ma inji obi ti asase we so ebeti baba ne se na wotwe ni nyina 260 wan hu bi nso wadidi
1: pa
0: Sa afonu su enta ni akono de
1: dabi
0: nti omunyi che
1: nokre
0: Iti kaini yari ebi wohaye se yesikafo.
1: Yari.
0: Efise omno omu wesikafo.